0: tẹyin eyan wa ba nfẹ lati kan ni omo lu abila wa ma se fun yin se be mo
1: what matters to me to love her forever I will do what you say
0: lori owo koloba koloba e je ma kin ka bo sori eto ta pe ni ago laaji o
1: sire baba o ta
0: o da ngba yen ko ago laaji o
1: baba o ta to de na do ke what do say
0: mo kan lekun leyin niyan o
1: koloba koloba
0: mo kan window yin niyan o mo kan lekun okan yin ko oye dagirigi wa eje atujo se loruko olohun oba lawura bi oba bebe to tin be ki gbogbo tin be o to ma be oba owa to ti wa ki gbogbo to wa o to wa oba ri iru ala ri igbamu baba god to se be to da bi ojiji

0: ti de.
1: O da alabala meta e na la tun ti ko de ni faaji. O n go viral ati soro soke.
0: She be lula no lie wow. See don't be that good boy. See don't be sidey. Sidey o shuba.
1: O da ikoni omolu abini bi splash 105.5 FM ta kale si felele. Iyen ni ilu ti Ibadan.
0: Orodogo lo je ki saniya.
1: Ipinle Oyo.
0: Agbe titi ta do pegu te ko bata si ku ati.
1: Iwo orun gusu orilede wa Nigeria.
0: Omo je lo mo kan bale. Omo mi o shuba.
1: Continent kan ti won pe ni Africa ibe la wa.
0: Ole ma ti ra ka mo lo so gugu e da ole ma ti ra ka.
1: Won wa gbo wa kaakiri agba nla aye jake jado agba nla aye ni won ti gbo wa. Ogo ni foruko le Olorun.

se ma se niyan wele wele lori eto ta pe ni agolaje won e je kin wa prepare mind wa sile bayi fun abala ile to gbe to je wipe nebe gan ni emi ati jo ma n gba awon eyan wa ni moran papa julo lori awon oro ile to ba ru won loju awon oro to n gbe won lemi sokan awon oro ti won ko lekan to n je won lori emi awon oro to je wipe o ti fe ma dabi nkan lagwara awon.

ati wo dale ati obaye je ati ife sonu ati ko si fe nbe rara nigba ti nba na oro ye nbe eyin eyan wa te ngbo wa nile eyin na ori bi ko figun malaika to npinre ni owuro kutukutu yi yo pin owo iri ola iri ayo yo pin iri omo tutun fun awon to nwoju olohun fun omo yo pin fun won laaro yi awon to wa fi omi je kikoro sunku nitori ohun to n ba won lokan je lo ro kutukutu yi oba yo ba wa bututu si

ri gbogbo igba ti won fi wa nile eko giga fasiti yi awon mejeji nikan ni ko si en lagata kankan laarin won be ba ri omobirin yi to duro si bi ke tori iseju bi meji arakunrin na o ti debe be ba dele te baba arabirin yi te ba lo sile arakunrin tan so nipa re yi odo re le

won pari agunbaniro won onikaluku tun pada sibi ti won jo wa tele iyen ni ipinle won ti mi o ni le ma daruko seyin to pari siru ilu ton ti kaluku won pada wa si ipinle ti won ti lo se mo pe won lo siru ilu ni ipinle mi ni nigba ti won pada de awon mejeji ba joko pe to iwo oko mi o ti de o emi ti won je yawo re afesona na mo ti de kini to ku bayi awon mejeji wa wo bi pe beyan ba ti niwe eri lowo ko wa se ti o mo se loko oko yawo to nbo lona nigba na o wa ise olodun si fun ni ise alubarikari

ṣe wa ri iyawo ohun wa ise tititi ko ri ise ṣugbọn nitori po ti ni ise owo kan lowo ise owo amuni dara o ti wa gbere gejige mo lowo to je wi pe ibi to pada nlo gan to fi nse ibi tawon eyan ti wa nba to ti wa ngbe se aso fun o ti gbere gejige nbe gan olohun ti ke gan ohun okule bukata ti mo wa ise kankan kakiri

igbega ba de lati bi ise awon arakunrin yi igbega nla kan ode sewari igbega yi ki se pe ni orilede wa Nigeria nikan ni igbega yen ti de ba o won gbe arakunrin iga nibi to tin sise won so di oga leyin ti won so di oga tan won wa ni yo lo sile okere lati lo di igun kan mu to je eka le ise won to wa nile okere atoko ati yawo inu won ba dun pe olohun o ma se o arabirin yi to je wi pe yato si pe o je amuni dara o tun je enikan to ma n gbianju ni lana adura be de sosi eba ti o mo gbadura kikan kikan pe anikile won ma baje aniko na won ma baje anikoko won ma ni gbega olohun sase ami si gbugba adura re gba oko re ni igbega ki tun wa se igbega nikan nile wa Nigeria won tun sun siwaju lo sile okere ni seri nigbati igbega yi de awon mejeje wa jojo ko pe igbega lo de yi o irin ajo ile okere lo de yi o bowo la se fe se ah yawo ni bale mi owo yin na ni gbogbo e wa oko re si da lohun pe aja yi lo kikolokolo re o gbeyin atohun atiwo atawon mo hun omo ti di meta la won jo lo sile okere se mo bi pe ilosiwaju inu igbeyawo to da agba ni

won seto irin ajo lati ri locate lo sile okere se mo wi pe n to ba ti ya kan ko tu gbodo ma pele mo ni papapa won seto irin ajo atoko ati yawo atawon omo won ba gbera won body sile okere e ma gbagbe pe ise amundara ni yawo re eyan laayo nbi o ile ise re to ni o fi awon omo to ti ko nise o fi won si bi ise na pe eyin e ma dari bi lo e ma dari bi lo to ba ti ni de o ma yo la yo ju aye bubu o so bo re mi won body sile okere won tu bere igbe aye tuntun gege bi ara ilu oyinbo

ni kete ton body si lu oyinbo eh kono won sha nu wa lorilede wa Nigeria ni awon omo to fi shop re ti ni ile yi awon eleyin o ba bere si ni se bala bala bala bala won o je ki ise ohun won o je ko tesi waju mo loko e ba ni wo mako yen saya mako yen saya so fun won ko ti shop yen ko ti shop yen ko ti be pa ma worry ma worry

nigba to di deede odun keji tawon ti de ile okere tawon ti wa nilu oyinbo lo n ba bere si ni ri awon ise si kan to bere si ni yi pada lara oko ohun to n fe tawon jo gbera awon wa lati orilede wa Nigeria fun apere bi ki oko re fe ko fe gbe ipe lori phone re eyi ti o fi duro nbi ti yawo re wa pe e lo n ba oni ise gbogbo nkan lo dede bo ba ti nawo gan ero lewo re bayi yo wa lo sibi kon lo fin ti bi ti yawo re o ti ni ma gbo n to nso yo lo ma ba oni to nsoro lori phone nbe oni bomba ti e wo pe ko n fi ero bani soro oko n boyo n fe pe ni abo n ti e fe wo kankan nbe ni oni bomba ti ni ko won nawo mu bayi ko wo won to debe oko won ti sare mu oni oko won to je pe to ba lo bi ise nile okere nigba to ba ti se to ba ipapapa o bo nlenu bo se di wi pe ki awon baba ki won mo wole ni awon ago kekeke nile okere lohun emo bi ka so bi ago kan oru ago meji oru ago meta oru

ni se wa ri ohun to nje yawo e to je pe laaro kutukutu to n ba ji bayi oko ohun yo ti mo kiun ni mesan mewa eh bi ka so pe abake ade ah ah o ma to re wa si laaro yi o ma tun boju wo bojuri laaro yi iwo yawo mi mo ma ni fe pupo o ni gbogbo awon oro wuri bayi lo ma ntenu oko ohun jade o ni sugbon sa ni gere to di odun keji tawon ti wa nile okere o ni ko sin to jo be mo ohun ni papapa ni oju alarede tohun lo bere si ni joju aja oni ibadi aran tohun o dabi ibadi eleyi to ti wo segbe bo n ba wa gbegba ohun o mo gbe bo n ba gbawo ohun o mo gbe ohun di alaimo se niwaju e laimo pato ese eleyi tohun se ku eyin o le wa nlu kan eyin o ri omo ilu e ti won o jo mo se o lo ni arabirin kan to je pe ile okere nbe la won ti pade ara won o ni o ma fun ni awon se kekeke se pe ah madam e ti e ma soran e ba mi ran eleyi e ba mi ran tohun o ni arabirin yen o wa fi oro lo pe ohun o ma roju oko ohun le mo ohun o si mo nkan to de ti oko ohun fi se beyen esi ti arabirin na fun ni pe ah ah se mo pe ngba toko yin se wole jeje si ni won oju won ti sale niyan o oni te ba foju bale e ri mu dada o se se ko je pe awon obirin to wa nle yi won ti fe nawo go oko yin niyan o tori pe awon obirin to wa nle yi won ki ri okunrin to ba wa lati ile adulawo papa julo lo lede wa nigeria oni ah won mo nawo gan ni won fe mo ya je bi igba te eyan ba ya agbado ibe oni je oni se wa ri won ija nbi o se mo pe ati nigeria le ti wa won ija nbi o e ma fi se ja e mo be se topinpin oko yin te fi mo kini to nwu nwa gan to fi je pe eyin o mo se niwaju e mo olo na ba si gbegbe se be oni arabirin iran ohun lowo lati wa enikan eleyi to je pe won mo n ba yan topinpin eyan ti ba tin wuwa to ru ni loju la won ba bere se iwadi lori e oni ohun na farabalẹ ninu ile to ba ti gbe wa ni gbigbona ohun o kin ba aja yes sir e ma binu sir yes sir e ma binu sir oni lohun so

ni se ri igbeyawo ta won se ni Nigeria traditional wedding engagement ni o ni eleyi waye nitori pe elesin ototo on la won mejeji oko oto lesin ti e iyawo oto lesin ti e gbogbo won ajo fenu ko ninu ebi mejeji pe e ma wule ja lo soso e ma wuje le ajo mosalashi e ja se eto idana ka se ko po repete ko dun ki gbogbo kan si ka won mejeji si di loko laya oriru fe igbeyawo ta won se niyan aye toto aye ma arakunrin ti won be lowe lati ma topinpin oko iyawo yi won tun ni ko tesi waju ki won le mo ni bogan ni ere ife ti oko re ti n se yato si tinu ile yi kan le mo bi to fe ja si ninu iwadi to tesi waju ibe ni won ti ri wi pe arakunrin yi ati arabirin tuntun to je pe o n sese wayi side chick lawo pe won ti lo bara won se igbeyawo ti ijoba eleyi ta mo si registry leyin to se be tan won wa mura lati ko papo gege bi loko laya ti iwadi ti arakunrin ti won be lowe safihan re pe won ti mura lati da arabirin to je iyawo akoko yi won ti mura lati da pada wa so ile ede wa Nigeria ko ma ba je idiwo fun won nile okere baba n pe ro labele lati komo seso baba n pe ro labele lati komo seso se wa ri bi toro de gan leleyi ti arabirin yen fi wa wo pe ah ah se igbeyawo to je wi pe atomi atagun atadua atawe lo fi gbe duro o ni enikan wa wa lati bi kan ti o si se be ba igbeyawo yen je ti ki wa se pe bibaje lasan ti won tun wa mu ohun ti won so ohun di ero orilede wa Nigeria ni yajo yajo nitori pe igbese ti bere lati da omobirin yen pada bayi olowa wo pe eleyi ti koja nta mu mara mo hun lo n ba pe oko hun pe wo wa gbogbo to n don wo patapata nile yi gbogbo e ni mo ti mo gbogbo bo se lo bobirin gbogbo be se nsoro gbogbo be ti lo se igbeyawo gbogbo be se ri bayi gbogbo be se to bayi gbogbo e pata o lo n ti ri gbogbo to ti e wa se yen ko dun ohun o ewo ni to n to tun fe fi agirida pada lo so orilede wa Nigeria lai je wipe ohun ati ejo ni ajoso pe o dan pada si orilede wa Nigeria bale ile fesi o e pe ki lo wi o ni and then ehen o ti mo niyan now a se be mo gbe edele yi tin ba de so pe mo fe da e pada si le se laburu wa nbe ni ati pe o ni lati pada si le because yawo meje o le wa ni biba yi ibi ise awon won le gba ko je pe yawo meji la won ma ko wa sibi so eyo kan na de ni o ma fi sibi bayi so eyo kan to de fe fi sibi yen o lo won ati e ti jo se igbeyawo oni ti joba ta mo si court wedding o tun pe registry o ye ko ti yeyin now pe so fun die yi ma mura wa mura lati pada si Nigeria ni o ma mura lati pada si Nigeria ni ba pariwo pe laye ori un ko iseda un ko o wa dan pada so orilede wa Nigeria laye ohun oni gba ohun oni gba awon yajo na to bi owo ni nje kini igbese te yi na gbe lati mo pada si orilede wa Nigeria oni be la bi ni o n lo si olu ile ise won lorilede bi tawon wa lati lo fi oro ohun to won leti o nigba ti won mo ku awon iwe to ni se pelu oko re jade o no so pe pe won so pe wedding todo ti ohun yen ti di formal wedding ohun ti di ex wife so won ti wa fe yawo mi won de ti ko gbogbo document to ni se pelu iyawo ti won sese fe yen won ti ko wa so fun idi eyi ko si nkan ti awon le se
down pe osu meji lo ku fun bayi o ni ile okere to n wa bayi ti won o fi down pada wa sile tori pe won ti wa fun ni awon iwe kan pe ko na ma gbaradi lati pada si orilede wa Nigeria nje ti fi to awon obiyin leti ah o lohun ti fi to won leti o o ni gbogbo igbiyanju ti won sa lati daju pe won pe oko ohun ki won si ba ni gbolohun gbogbo e pata ohun lo bo si pabo oni papan bari wa ni pe ile ti awon jo n gbe nile okere alaye o wa le mo ohun

0: iwo odale ni ka pe leyi ni abi ka so pe ife lo tan abi ka so pe oro yen ki soju lasan mo abi ka so pe won ti jo gbagbe ati ma sebo abi won ranti pe awon ti ni omo ninu igbeyawo won seri gbogbo eleyi ti wa di ruke rudo lo kan aya arabirin yi
1: ile aye tawo aye gba jeje ile aye tawo aye gba jeje
0: o si n bere fun amoran kini ko n o se

0: Eka ro eti wole o. Oluwa Femi lati UI. Ami. Ami o. Wa roju wa ma wa iroju kiri. Relocate lo si another country ki won lo bere gbe aye tutun mi nbe mo ni ki won lo bere gbe aye tutun mi nbe kan gbagbe nipa alai mori odale okunrin abi kini ka pe
1: yo je ya re o o le mo je yo je ya re
0: e seun gan ni oluwa femi lati UI. Eseun gan ni.

wa segun afolabi lati omi adio awon na ni bi se ma dijare obo lawo okunrin atobirin se ma nse bayi laarin ara wa ah e to se iku die ka to won ni koku olakata omokunrin yen to ba ti ku olakata omokunrin yen e pe aye ti e na o pada da ni bi to ba wa se wa ri ogbeni wai wai lati olomi awon na se lalaye pe bi won se ma san won dire ti ba ti koja aye won o nitori pe arakunrin yi won lo ti koja aye re sugbon sa ki omobirin yi na nko ko wa woro ko fi sada ninu igbesi aye ti e na ko tesi waju o na ni number ti won mu fun

afa ba ni se eseun te nte le wa o Israel Olutayo adupe be se nte le wa inu wa dun pupo o

0: ogbeni Mustafa Adeyemi Kabiru awon na nte le wa ni takwa yojara Facebook e wa ti ipo to e lo po si wa o ke tubo ma like ma love ke ma share e share eleyi ta mu wa laaro yi eyin na fi ero okan yin sowo si wa ma je o dawo duro bi le ba tun mo si daada a tun ri awon iro okan yin te fi sowo si wa hello hello e ka ro sa o ami o uruko yin bo le ti pe wa yi again lati omi adi o Sheri ka ma to pepe ni lana tebu a ma je ki nko baje ngba mi o e wo gba akoko ti e fi to pepe reun to ba se pe lati gba na lo ti ra lese mu to ti be pe ah ba le mi ki wa lo fe fa ki lo mo birin se ti won le se boya won ba ti roro yin yanju lati gba na hello hello e ka ro sa o yes sir Ola mi le kan lati elebu. O ko senti o ka lara emi gan ti arabirin yen ba soro lati le okere. O ka emi na lara.
1: Ni so ni pe tori ife o tan be. A de ni so pe o da le ni a de ni so pe o ko ko se la kun. O du ko ko. O ni se la kun.
0: Se oju kokoro e wa ni abi towo tori pe oro owo ti e je yo nun tan so irara
1: irara tan so oju kokoro e wa mu ko oju kokoro skin color o ti wo pe bere wa o ti wo pe e to ba ti ori to ba ti ni rawo baye o su ti ri o awa o lo se ro ko to se ba ri ti to gun ti ma wo ni fe du yin na ni kaba ma bere sin si ati bi ko to edu to lo gun bere odu bere si omo to lo ba se ko to edu mu to wa lati adu
0: mu
1: wa se ko ni lu ati bere na ko ba ti bere si wole fote to wa sora nla ye ni kan le ni le ro ti le bi o wa wo ko fi chada na ri o fi mi ti pele to ku ni o ku ni akata yi o wa se o de ma ra to ja awon mete
0: Amen, amen. Eseun gan ni.

0: Opele. Ni wo kan emi kan.
1: Yes.
0: Tara le o gbo. Bara le ba si gbo kan mo ti won ba da si. Ni wo kan emi kan. Ko yi o ja yanju ntin be nle. Kama koma si jama. Iwo na samojuku la pa be yen.
1: Amojuku ro kini.
0: Ita ba de na ni.
1: Ewo la ba de.
0: Ewo la ijoba de. Ewo le mi re oku nbe.
1: Ewo ni un ti won so ki ko n ton so ye mi. Boya n ti won se wadu wadu si. Boya mi o ti e riro.
0: Ewo lo se wadu wadu bi asi. Opele jama ta se.
1: Boya ti won ra kaka.
0: Ma jama fi nkan ti o se. Ka mo mo fi bara wa fa.
1: Bi kini. Yo se abi ko.
0: Oluwa lizi. Sebi wo wa nbi nti e.
1: Ko si nbi e ku le lo wa. Inu le la se ni nge.
0: E ka ro omo Nigeria. Kunle omo ni fowo se mo je ojulowa ni ika presenter yin na ni.
1: Sokuale.
0: Omi le loju erororo. O le roro loju.
1: O pa po.
0: O le pi. Se kan si o ni opele. Ki lo de gan na?
1: Please talk.
0: Iki lo dum lo mu jade la ro kutukutu
1: ba. Adi se larika.
0: Arika baba re ko. O re po.
1: O bo pi.
0: Se
1: le ni je se.
0: Se ba we ti pari. Se ba we ti pari. Ki lo to wa de to jawo. Please talk. Ko ju be lo.
1: Please talk.
0: Wo ti fun tedo lagbede la ro yi.
1: O ti de o.
0: Gege bi ise wa aso ti se be na ni. Awon agbere ori iroyin la fi bere. Ni ko ni pe ko ni jina a si bere si ni je mama awon tin se
1: ton se le to won ni bi won be mi titi ti won o ni gbo omi legbe lo ti ba denu tubu be fo se oke be mi emi o ni gbebe ogoro eyan lo ti ba de won lai roti
0: iseda o
1: biro won ba joba leri ilu ilu na yo di parun lori won ni ija oro gingin legun ninu oru eyan be eje ka ma na suru so ngbogbo ani se bo mi ogbono ebe otafihan ti wa gari e mu iwon ba na ba ni e jara ma binu ba po lapo ju osinida ojuma layo jake jado e kaabo e kaaro okan jokan iroyin la tun ti gbede lakotun e kaabo saju le iroyin ti fun tedo iroyin na re nikan ni omo luabi ikanni splash 105.5 fm the integrity station promoting right values felele la kale si ni gboro Ibadan gangan na ni
0: ibi titi gbe yo kululu
1: kululu alalele opele oro adewusi ni mo nje elephant solo yin na re okan soso ajanoku tegba agboji efun papojo g square arco sky giran global radio king of scoro continental and intercontinental
0: okay aja wonu awon ti o pada gbe ogere ori iroyin ti a fi ma da bole si eti yin loro yi awon we royin ojojuma le wa Nigeria gege bi ise won na ti wole kanle aro to si ni se pelu odun 2027 gege bi kwakwazo bo tin soro lowo yi oni wipe gbogbo ipalasa gbogbo igbiyanju la se lati gbe are ana Buhari wole ko jawe olubori lodun 2015 sibe na abe ri nkan ibi ni won fi san fun wa ki lo sele ki lo de why now ama o bi oro ti se je won ni oro lati gba ticket idije si ipo are lati akata igbakeje are ni igba kan ri ni orilede Nigeria o ti bere si ni fi ori san pa o latari bi won tin wo sakun pe 2027 tawo yi maji e lafawo da be boru orun owo gusu le yi ina ni oro bade ha he ibi ti oro pada adi e sa ma tele abo
1: sori lori iroyin apa keji e re
0: okay
1: iyen na nbe ni oju iwe kini iwe in the nation ocean de oju iwe keji lori iroyin won ni atiku nani o ti takoro gan si egbe oselu ti NDC
0: kilode
1: lori bi won ti se oro fifa ticket kale fun eni ti o ba deje dupo wipe ko ma lo tara si apa gusu le Nigeria pe e se o ti se le jebe akala se o ni oju iwe keta iwe in the nation en ti se alaga egbon te ko to ti egbon oselu elege APM
0: okay
1: o ti so di mimo pe wa yo makide gomina ti ipinle oyo ti wa nu pe o ti di omo egbe o Makinde now a member says APMBOT chairman
0: Makinde wo Makinde
1: Se ba wo re re o sa da mo
0: Eh o la de le ni Makinde po nlu
1: se imma mo ni gomina ni ipinle oyo
0: se Okay so o fi gomina si
1: pelu nkan gbangba to gbe bo ti o
0: gbo Ibere mo bere ko faja
1: Ani nkan gbangba to gbe bo ti
0: gbangba wo lo gbe be ti O shalaye ni ibe oju oye yemi le ma gbo debe
1: o fa kan sodo ma ni bi ire wa nu
0: o wa nbe ko yemi
1: o ti kana
0: okay eje ba wo rosun o eh gomina adeleke gbegbe se alagbara
1: ilu won o tosun
0: so ranti so gbagbe ori ade ni ijo ni ti won fi ade ilu
1: won si adele
0: won gbe adele
1: won gbadele won wa lo fu okolombo ri ara won lo daran ni america
0: won wa fin sin
1: ilu ade yo
0: won fin sin won fori silu ni america
1: ilu
0: alaw
1: re ni won ba
0: okay gomina sa ti gbegbe se patapata porongodo wi pe iroloye ki won ma lo won ju won jo won ku tanyanya leyin ti an gba ase ti o ni se pelu eda igbejo ti won fi gbe idajo kale lori ade na ta lori ade awon ni pele osun e le fokan bale e ma fo o e si ma re bi kankan koda ni ti se olori fun egbe awon awako ni ipinle ti osun o ti se kan le o wi pe ko si bi ti ohun ti so be si ni owo ni lero lokan pinpin e ma soro anadi ba mi wi pe on fe gbe mi omo adeleke ti se gomina pinle oti osun ni bu lo ti ni ru oru e lokan olopa edakun eda abobo mi o abobo nbere o se polo ni dabu beda e ma fo
1: oda to iroyin re lepo odo mi nbi ti punch gbe o latari akanse ise kan to nlo lowo ti tin se opopona ti oko oju rin
0: okay
1: ni awon akanse ise yi na ni o ti fa sukere fakere oko loju popo ati ipagidina ati aile irinna oko tara ni ipinle Kano eyi si mu ki awon te nbe ni agbegbe won yi ki won farigatan o ti won si fi ehonu han pe e ti a je an kini kan kilo ko re tin je yi obo to fe toju omo re se ni ki yo toju omo se igi lolo mu
0: yo yo
1: o ti gibo loju oboju je oboju je o e fe fun dagba soke ilu e wa ni ti wa te pe atu gbodo rinna mo
0: iya
1: ini iroyin ti punch gbe jade lo ro toni aya toju

0: e seun gan pupo pupo akiyin o e ka bo pada si tesiwaju ti fun tedoro yin kansare bujo lapa bi kopele na o wa dabo lapa todo ti e na ko di bujo dabo
1: rabo
0: lowo yi won ni ile ejo giga ti o je ti joba apapo to njoko nilu abuja lana ti se ojo aje monday ne tun tewo gba wiwo fana akale kan leyi to ni se pelu awon ti won koju igbejo lori ifeson idite doju ijoba bole ta ma si kuplot lati pase bi olori esin kan Islamic cleric ni eleyi ti won se afihan re nbe ninu fara yi latari bi o ti se awon oro kan agbekale awon oro kan lori ibisu se kubot beti ti se be ati awon nkan to ro mo igbiyanju ti won sa ni igba na won ni nobe na lo tin so fun awon ti won bi won lere oro ninu akale fara yi wi pe ohun kilo fun awon eyan wayi wi pe won pada je yin lese o be si ni asiri o pada tu onidajo Joyce Abdul Malik o pa ase wi pe ki dajo ma waye no dajo nbe na latari bi won tin se afihan awon ti won woye pe won se apatenujo iwa ati alaye oro jade ninu fara yi pelu bi awon eyan to nkoju yi ti won je mefo toto gaga bi oro bo ti sibere si ni jade eni ti se agbejoro fun awon olujejo won yi lo soro wi pe sharita ba nwoye lori sa ilana ka gba oro lenu eni labe aini dukoko meni oni eleyi o fe ri be tori pe ilana bi gba tan te to mo niyan mole inlele ibade awon ti oro isi gberu gbagbagban won da ko won be ninu won lati ri mejo general Muhammad Ibrahim Gana to ti feyinti lenu se oba navy captain Erasmus Ogbekobia Victor to ti feyinti police inspector Ahmed Ibrahim ati enikan ti owo na je atona se ni akata le ise are gan o na wa nbe Zekeri Umaru ati Bukar Kashim Goni be na lari afa kan ti owo fi ilu Zaria se bugbe Sheikh Abdul Kadri Sani eleyi ti won ni gbogbo won yi na ni won ni awon ojebi esun meta la ototo ti won fi kan won ama nigba ti afa yo soro oni lodun to lo ina ni ohun si fa fojuri eni ti awon jo soro le lori to won si soro wi pe ewo adu ateni nba yin sey yo leyin yo leyin o be ni o sugbon leyin oreyin o n kan ri pe won fowo kan rese so hun gaga bi owo adu pe hun ti fi se itori anu fa awon eyan kokan in to hun ri mo ina leleyi o
2: to o da ni mo nbe ka to ma lo iroyin kan temi na wo lapo odo mi nbire o iwe iroyin daily post lo si gbe jade o n wa latodo oludije dupo are tele labẹ ase ẹgbẹ oselu New Nigeria People's Party NNPP Rabiu Kwankwaso lẹni ti o se lalaye idi re to n fi pinu lati so owo papọ pẹlu oludije dupo are tele labẹ ase ẹgbẹ oselu Labour Peter Obi nigba ti n soro nibi iforowanilenuwo kan to waye lori eto kan to n wa sele lori mohunmaworan ti arise television eto ta pe ni prime time o sele lojo aje monday tana nigba naa ni Kwankwaso ti soro wipe ariwo orilede nigeria naa ni won ti n pada si ilana isejoba gege ba se gba lowo tafawa balewa ati ahmadu bello lasiko gba ti won gege bo se wi o ni lasiko igba ti isejoba n lo ni saa keji ti ijoba awarawa are tele ri sheu sagari bakan naa ṣebọ náà ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn adarí gbogbo lápá ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ nàìjíríà Kwankwaso ló sọ̀rọ̀ náà wípé àwọn ènìyàn gbogbo tó ń bẹ ní apá ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ nàìjíríà ọ̀rẹ́ wa ni wọ́n ń ṣe lókè ọya tóun ti àfikún ọ̀rọ̀ wípé àwọn pàápàá náà ń fẹ́ láti bá wọn ṣiṣẹ́ ni ó ní ṣùgbọ́n fún tòun o kì í kàn ṣe nítorí pé bóyá apá ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ nàìjíríà la fojú sí pé kí agbára ó máa lọ rárá o ó ní mo wòye káyíká dáadáa o ni pe ajọṣepọ kajọ ṣiṣẹ pẹlu oke ọya naa ni o ṣe pataki ohun ti ẹ wa wo pe taleni naa to kaju ẹ gan loke ọya bayii to le jọba wa ṣiṣẹ papọ ti gbogbo nkan o si fi ni itumọ ṣe borileede yii la fẹ mu kọtẹ waju ta si fẹ gbega ẹja jọ ṣiṣẹ ohun ko gbogbo le bọ sipo o ni to pelu bi oro se nlo ni iko wori re na ni o wa ri wipe ko se ni na to kaju e bi o se peter obi idi na si re o ti ohun se gba lati ba sise papo yun lati ma je bi igba keji are niba ti peter obi o ma dije dupo gege bi are
0: to yai awon ma fele yi dide fuyi alaaro yi lori ti fute doro yin akotun tun di lin ewuro lalagbara lowo olohun sugbon loni le lo atunse ranpe parrot extra lori eto aye ko to pelu olayinka agbola ago mewa abo ni aro ine sa e pade re alejo re ambassador kunle olatunji ti ona fe jade lati dije dupo gomina npinle oyo labe egbe oselu ti adp e pade e lago mewa abo laaro kunle omo ani fowo se loruko temi ojulowa ni kai presenter yin na ni ipade dago meji
2: eti la koran si ewe be ni kun la koran si agbagba ti oni kun akoran si irun o to leni ti joba banko gbi dago meji losan lajule itan di lago meje asale be si ni ire ki onibudo lo ntesiwaju latowo loye di o fagunwa olaye waju opele oro adeus loruko mi okan soso ajanaku te gba agboje efun papojo ire o o igba kan na
1: eni agbalaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari ajise bi oyo laari
3: o fun mo de iwa topolo lo nlo

O da yin ti wa eko ojumo mo ni gbogbo bi te tin gbo ikan ni omo Oluwabi Washington DC ti yin gangan ni ilu Ibadan ti ati wa ni ya yin ile fun wa larogbe felele ni ilu Ibadan ile baba kan ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si iroyin ere daraya lati ese kuku o lede Nigeria ile Adulawa ati jakejado agbaye

ni gbogbo bi te tin gba ikan ni splash 105.5 fm ile fun bala gbe ferele nilu ubadan ile baba akande gaga ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si royin ere idaraya lati ese kuku orilede nigeria ile adulawo ati jakejado agbaye lo ya looro to ni e ba ti se ri ohun na ni ki gbogbo e ko ma lo lori werese e mo pa wa gan wa fun yin a e fe da yin lagara ohun na la se mo se gbogbo e ni komo komo lori were lo ni ki a mo sa ati loni wara nsan sa respond to the ji agba ololowo button ni laaro toni pelu iranlowo emmanuel mabinu ori tun di olawuwa les exin wuwo one loloto eto ja won si aderunki adesola loruko temi olori sport olori iroyin ere idaraya ibadan kama vinga ti gangan eyin temi eni lojo osegun asegun ku asegun arun o ti wa asuodu e ni kan ku je e ni gungi are e ni mayan fona oya loni komo komo loni werewere loni ki amasa loni waran sasa e ma gbagbe pe le wo wa ni kan ni bandore facebook slash fm 105.5 ibadan lori kan ni bandore facebook gege mo se so slash fm 105.5 ibadan ohun na leti mo wo wa kete kete be si re eyin omo basa e lanfani lati ti mo da wordun lo loju opo facebook wa dipe ilu wo o le mi ja fun omo tunde o ko ma yu o se chesi o se kankan o sa mo

0: emi ri pe abatan mu wa yi abato dani to ri ta ba wo eh lomi gan to ja gba bolu ti o ba ti gba idije fe agbaye ko ki mo bi o se bo se ile to sugbon ton ma fun won ni baje ton wo laye wi pe ah emi na gba bolu emi na gba idije fe agbaye so iwuri na lo ma je fun won a si je ami pe ah mo ko pa ninu idije yi o so emi pe ta jo FIFA mu wa yi nkan gidi ta ba de wo idije yi ai pe orisirisi nkan na gbe jade nbe so to fi le je pe ki idije ko wa ko je idije to ma ladun dada so lodo temi abayen o
1: gege bi to wa waju mi nisin orilede over 600 badge ohun na ma se tori pe tin ba ni kawo awon ni tan wa sin rije fe agbaye fun gba akoko ni gbesi aye won orilede Cape Verde island of Curacao orilede Jordan at orilede Uzbekistan se wa ri awon orilede te pe lasugba ti won ti ba ni won pe won wa latodun to pe pe ko ti pe gan ti won ti wa o ti pe gan okay ki tori pe won ma awon to ti pe gan tan ti wa ti ra awon orilede to je wipe o ti le ni bi odun mejila that one ni ife agbaye seyin orilede Algeria Bosnia and Herzegovina to fi mo orilede Ivory Coast won pada bo asun dije ife agbaye leyin odun mejila se wa ra awon tan te pe le to tumo si pe most awon players wa ma wa nbe igba kokon won ri dije ife agbaye te wa ri awon te pe o ti pe gan na won ti after 50 years after 70 years after 60 years olorun lo le ni eru awon lati ri orilede Austria orilede Czech Republic orilede DR Congo Haiti Iraq New Zealand orilede Norway Paraguay Scotland ati orilede Turkey awon orilede le ti je pe o ti pe gan tan ti gborun idije ife ya agba ile to tun ma si pe over 6600 badges yi ohun na ni ajo tun sora la fi se gba jake jado agbaye ohun na ni won ma se lati le mori awon agbabodu lati mu Abdul Qadir Adirogba ka won ara ni laro
2: akojumo wa to pa akojo re ale
1: o da intern so na ni wipe awon agbabodu ma se fe ko pa nu je fe ya agbaye fun gba akoko ajo FIFA ti ni awon fun mo badge iyen si ara aso won mo wa se apere pe iwo to je pe DJ Eva Champions ba Ronaldo ta ma n gbo orin yen ti won toju won ko mi lowo ta mo sun ko ta wa emotional fifi badge sara awon aso yi ikmat ni in to da gba ni mimo je ki awon agbabodu mo ni iranti kan mo relish moment ninu okan won ninu ori won pe ha aso yi igba ti mo kokko gba dije agbaye ni fi je fe agbaye ohun na fun wa ohun na ni ajo FIFA na fe fi le se fun mi
2: mi ri pe ta ba wo ilana ire ti ajo FIFA fe se yi emi ri pe in to dagba ni tori elomi gan wa to je yi pe orilede re boya igba ti o lo kein sinu dije fe agbaye ohun na lo nlo yi se de ri to ba de ti je yi pe kan wa di ba to ba na wa ri baje to ba di pe ohun na wa di o di bi a bi future di ojo lansin ohun na le kan pe o ya o ohun lo sinu dije fe agbaye badge e mo pe awon to je awon ta ba wo idije wa Champions League na ta ba fun won koda idije FIFA Club World Cup ele ti ko
1: Chelsea gba be ni
2: ta ba di pe to ba di pe o di wo laarin ko Chelsea ati awon ipe gba bolu mi woni seyin ni badge le omo ni se ri pe world champion
1: se won pe nkan ta won olorufe Chelsea ti won fi ngara
2: kiri ni woro ni le iti awon olorufe Chelsea ni ngara si pe se ri ni world champion
1: se badge world champion se
2: ri ni world champion
1: wa ti si lara
2: se ta fi ro pe se ri ni world champion so kini yen na o wa lara kan to mo kun o mo buyi iyan kun nkan kan ti eyan ba lanfa lati se so bi ajo FIFA se lanfa gbele jade nisin emi ni pe iyi tu ni o tu fi kun so orin to da gba o lajo FIFA ni lanfa lati se yen
1: iyi ohun na ni ajo FIFA ni won pukun awon agbabolu to de je wipe nkan to da gba ohun na ohun ni won se o da eyin temi e bo sojo po ka se *347*1004*#*347*1004*#ohun na le fi ta lati je yin si se yi ko to laaro to ni e mo je opo e mo je oji e bo mi wit loju opo yen to ro wu emi gan se mi gishigish lati dowo sita iyen fun eyin ti wa o de je lo sin ore daraya tennis tori pe koko golf ohun na lo tun se daada o lasiko to koju omo orilede America Ivan Djokic to de na jade ninu dije Italian Open ami meje si marun marun si meta ohun na ni o fi na omo ohun o de ri pe omo yen retire iyen ninu ifigagbaga na word number 4 iyen e su kokko koju sora na seri iyen tele tele ni pele to ti kokko gba ko to ri pe o wo ipele eleni merin yi ami marun si meje meje si marun ati mefa si meji ohun na ni yo fina kokko golf te po jawe olugori olohun ma pe omi nbe la mu ise nbe waju fohun iyen lati lati se o de wo asikapa idije italian open yi iyen ni odun to koja e de ma wa pe idije french open roland garros ohun lo bere lojo 24 osu karun ewe kokko golf second grand slam title emi wa parana sabalenka lo na ti o fi gba roland garros na lo de ti se iyen ni odun na ewe iga shontek yo koju jessica pegula iyen ni ipele ele to kan leyin wa to fi ya janesta zapotapova meje si mefa mefa si meji ohun ni ojo igun ele ti gokko golf don wa oto ni igun ti e igun tawon jessica pegula ati iga shontek wa oto ni igun ti won bakan na elina rabakina ohun na o se daada o fi ya je world number 1 tele carolina pliskova ami mefa sodo mefa si meji ohun na lo fi na yen 6 love 6-2 ohun ni o fi na to de je wi pe carolina pliskova anti okay elina rabakina yo mo koju elina svitolina yen ni ipele to kan bakan na so yana christy o ja sabalenka ohun lo ja jade ninu idije na elinda noskova ohun na fi ya je na Ostapenko lagbonti awon okunrin Yannick Sinner o se daada Italian world number 1 ni world number 1 lowo e ohun na gangan lomo ton so si e lo re pa awon ara ile ta lo leka formula 1 ati eka tennis won se daada lakoko e mo gba pe kimi antu leni o se daada ni udije formula 1 be Yannick Sinner omo ile ta lo ni o se daada iye ninu idije ere idaraya tennis o fi aje ojugba re Alexi Poprin ami mefa si meji mefa sodo ye 626 love ohun na ni o fi na jade yen ninu idije na Novak Djokovic ti omo nu re ohun lo be lori jade ninu idije Italian Open yin ama Yannick Sinner gbogbo akosile to ni lori ye set ele ti o ti jawe olubori 31 match unbeaten run ele ti Novak Djokovic to ti ni lodun latodun 2011 Yannick Sinner foju sona lati ba akosile ohun lati baje be si re mo wipe pelu bo se je wipe Carlos Alcaraz ni ko pa nlo je French Open aye si wa fun Yannick Sinner lati se dada eyan ni Roland Garros agbabolu mi eleti Yannick Sinner ti o mo koju ohun na ni Andre Pellegrino omo le ta lo ni tile tile ohun na jo ni won ni ipele leni 16 round of 16 Pellegrino ohun na lo ti se dada yen ni bi ose to koja se yo na Francis Tiafoe abi mefa si meje si mefa mefa se yo kan ohun na ni o fi na ni ere daraya NBA bola foju sajo lolede America LeBron James ohun na lo ti je ko di mimo pe ojo waju ohun ohun mo bo se fe je leyin gba ti LA Lakers ti won jadanu ninu idije NBA playoff ye best of 7 series ti won ti ja to de je wi pe a ma so pe ara greatest of all time ere daraya tennis LeBron ni ni odun mokanle ni ogoji leyin gba ti Oklahoma City Thunder tan san ara aya ye mo LA Lakers ni enu 15.110 points won ina won to fi America sodo je won ya iyen ni best of 7 series won best of 7 series won je salaye e fun yin ninu idije NBA je ba fe koju ara yin lawon playoff won fi gbagba meje legba sugbon to ba woko ja we olubori ninu merin ohun na lo yere sipele to kan meta to ku ewule nigba to na ti mo ko gbagba meta won na o le jawe olubori so e ma woko de ijawe olubori bi merin yen ohun na ni o yoyan si ipele soko amọ LeBron James o je odi mimo pe ohun o ti so bi ojo waju ohun ohun ti mo bo se ma ri o ohun o si so pe ohun fe fe yin ti lakoko sugbon I've done it all, I've seen it all. Only LeBron James ohun lo so ohun de se tan lati mo tesi waju iyen ni bi nkan ti ohun ba fe se sugbon lakoko yi o ohun ti mo bi ojo waju bi o si se ri be Oklahoma City Thunder lati kokofi ya je Phoenix Suns amayo merin sodo iyen ni first round di playoff yi ko to wa di wi pe won gba ele ile ka san gba won won amo koju Minnesota Timberwolves abi San Antonio Spurs ni ipele to kan si asekagba semi final tori omi ayo meji meji lawon ile se nta lo ni best of 7 series lagbon Western Conference lagbon Eastern Conference ni ipele to kan si asekagba ti won semi final Cleveland Cavaliers 112-103 points ohun na ni won fi jawe olubori mo Detroit Pistons lowo omi ayo meji meji na ni won se nta lowo ni best of 7 series to de ipele Donovan Mitchell meta si ami meta le ni ogoji lo ni Rocket Arena iyen fun Cleveland Cavaliers awon yen ti won se da e ti wa ko be kin lo sinu ko egbe agbabolu Chelsea Abdul Qadir Adiragba iko Chelsea an ti nwa oluko ni o ki gbogbo yin ke lo so mi ti CV emi gan yin mo ma coach yo e wa ro pe ko si okolo coach mo ma ba se coach emi na ti ko CV mo ti send e yen si ilu London ko agbabolu Chelsea won ti bot awon ti jade o pe awon wa oluko ni lara awon ti won wa lori radar awon ti won fuju wo lati ri Anthony Iraola Xabi Alonso Marco Silva bákan náà ẹ mọ̀ pé olùkọ́ ní Crystal Palace náà bẹ́ẹ̀ Olivia Glasner ní wà ńlẹ̀ kò sí èyí tí wọ́n lè gbà fún wọn lára àwọn olùkọ́ni míì náà tó tún ní fótó sí alé tí pọ́n retí láti rí Philip Lewis olùkọ́ni Como Cesc Fabregas ọgbà àwọn ilé pátápátá ní kò gbà bọ́ọ̀lù Chelsea náà ni wọ́n ní wọ́n díjú sí wọ́n táwọ́ sí àmọ́ ẹ jẹ́ ká dàgbò náà kò lè pojú wọ́n mọ̀ fojú òpó káàṣì ẹlẹ̀ *347*100*1#. Ṣé ẹni tá a bá padà dé a bẹ̀rẹ̀ ìyẹn lórí ikọ̀ ìgbà agbábọ́ọ̀lù Chelsea pé tálẹ̀ yìí fẹ́ kí wọ́n gbà lólù lójú òpó kan nígbàdàn rẹ̀ Facebook wa gan-an ọmọ Chelsea tẹ bá ń wò wá ẹ fi èròngbà yín síbẹ̀ pé tálẹ̀ yìí fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ta ló wù yín kó padà wá tó tiẹ̀ lè mú àyípadà bá ikọ̀ ìgbà agbábọ́ọ̀lù Chelsea tó láti wà táwọn burúkú ti gbà yín àárín nǹkan kan àgbọ̀n kankan lẹ́yìn ìbájú wọn champion tẹ́ ń jẹ lẹ́nu lọ́nà lẹ̀ lérò àmọ́ ẹ wò wá nìkan ní ìbánirẹ̀ Facebook splash 175.5 ìbàdàn ẹ̀ẹ́dẹ̀ta káàṣì ẹ̀ www.kaase.ng tàbí *347*1004*1# ẹ jẹ́ ní lójú ọjà náà ẹ kú kalẹ̀.
3: This is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
4: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
3: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
5: T-U-R-N-E-R-I-C.
3: Yes, so.
5: Turmeric.
3: Correct. What a ton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onion, celery, and turmeric. My game changer.

0: ti fo re sofo
1: ma fowo re sofo
0: pelu hero hunter bike kickstart alloy
1: tuntun ti a sese se
0: o ti wa bayi lodun awon onisowo wa ti o sumo
1: rinjina
0: na owo die
1: fun alaye si
0: kan si wa lori ero yi
1: 0800 800
0: 800

tomato sachet. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi se be, jollof rice tabi spaghetti. Awọn ri atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix nje ki ounje dun.

0: FM ukwa koko radio adani mpadon.
1: So
2: adupe erin lo ba de
1: ah Olorun ba oni je ka sokun
2: lai lai
1: erin la ma rin
2: erin lenu ti ekun lenu ota
1: o gbo bi yo ba se wi ni
2: bo won se so
1: ah se kin be gbola
2: o ya a tu ba gbe pa le nbi
1: won ni erin lomode rin ko na ti
2: be ni erin lagbara rin pade odo
1: eh be na ni erin lagbe erin pade owu to ba la la la oko
2: ba se pe yo dowo fun
1: la se olohun erin la ma ri olohun bo ni ja sokun o ibi yo wu te ti lanfani lati ma gbo wa o akiyin e kabo si ori eto wa gbo fe
2: special won tin do de wa
1: o tun gbo kan ni
2: kini
1: ah he ademola lagbenjo baba
2: je mo nbe hin
1: ni bo lo fi abiola adekan bi si emi omo bi to wa o
2: nbe leku le na fe de
1: o se to ko le da na
2: be ni bo yo fe ro fe gbe mi
1: o gbo bi yo ba ti wi ni
2: o mo se so
1: won ni ninu igbago ni mariwo ma nsoso
2: be ni ni se so
1: so le tu die
2: ah
1: inu igbago ni mariwo ma nsoso
2: ni pe inu paka la won gbe yori
1: ye inu ofi ola
2: lo ma pandoro
1: gbo si
2: ah oju ori to
1: bo ti wo ki Nigeria le koko
2: a ri ti a se
1: eja gbogbo wa pata ateyin te wa nbi ateyin na te wa te ngbo wa a ri ti wa se
2: pelu rorun gan
1: a ri ti wa gbe se
2: ami
1: a sorire won ni atare lo lorire ki yo dire kita wa na o lere laye we rere ko wa gbere wa pade
2: mo
1: lorire ti re tere tere ko ni le ro fu wa jo ma re
2: se wa an ra wa ni aladua lo tele wa wonu itu lele
1: won ni ninu pakute yin ninu pakute erige ahon ti wa yo ma da gbogbo gbogbo a le so pe ilu le looto adura ti wa lori eto yi na ni pe ilu oni le mo wa
2: amen
1: ibi yo wo e ma sami
2: amen ase
1: aye atijo aye igba ni le ma so pe awon elese lawon agbon safefe to nsoro ni radio awa na
2: oli lawa na
1: ati gba tolohun
2: ati gba fo lohun
1: baba
2: ti mu okile a ma ri nkan fi kan
1: ani ka ri nkan ta ba tin rojo adura kile e ke
2: wa sami ni agbara nbe nu atejun amen ni adura ti ba je nka lata to mu so
1: so adupe pe ahon wa o nda gbogbo gbogbo
2: aye ope yo
1: o mo pe baba badan
2: mo nje
1: eni tebi ba npa
2: ah
1: lo le ge ahon je
2: kini e ma yo ba gan bo lopolopo ebi apere ku ni mo je bi opa wa olohun
1: eni ebi npa o le ge ahon re je
2: be ni o
1: ko ni gan
2: be yo ti lo mi tan ko do ebi la ku
1: awon tokan ti yawo ti ale oni
2: ara oto ni
1: won wo wa loju loju
2: lori eto ara oto
1: be se ma da bebe lara ina ni eleyi
2: gan bebe ngbe
1: mo kin e kale o ka kiri orilede agbaye to ba se pe ale le wa to ba de je pe role gbere le wa e ku role o to ba je pe osan le wa e ka san o to ba je pe iyale ta le wa aki yin o bo ni o se dada le wa
2: adupe
1: so o wa ra ojo ti gbalẹ dedede aporo bi eni o sun omo ti ajana ro le resiture ni waju yin emi ati bosun alayende studio manager
2: lowo odanu
1: ti o se pe awon ni alakoso gbogbo ba se nse ni bi olohun ba ko ni je ko baje nigba ko ka biola adekan bi slick lady ajo wa nbi bayi na ni eto ti wa bere ni rabaji gan ni akoko ta wa yi ki o ma di owo selense
2: be ni gbo ma lo were were
1: ah lejo na eye wa to bosun alayende ati setan bi o to atun ti de ba ti nde o kolon ko ran wa lowo adeba ba ti nde agbo fe
2: special
1: eto aro to eleyun agbo fe to tun sara oto ye o poju o poju e je ka lo sodi keji lohun ka to wa tupe pe eto agbo fe special
2: ai sa ba ti mo da

0: So, agbo ife special ibe na lati nkan si yin ni kande omolo abi di
1: integrity station
0: splash 105.5 fm ile funfun bala o felele la wa ni badan lorilede nigeria ani ani kan si nbe wi pe awon toko ti yawo taleye won mo wa ara won daada mo wa ara won daada ninu idile alayo te ti lanfani lati ma gbo wa awon aise dede kekeke to le ma da ija sile e je ka gboju kuro nbe
2: be
0: na ni ka to ma tesi waju eyin eyan wa eyin na mo pe awa gan an sumo odun leya
1: odun leya
0: gan an sumo wa ki ede aye de kankan ko mo sele laarin baba mama nu idile yi Olorun ba to sin sebe ko kuro ni laro nitori na yin ba lele adura ta wa ni fun yin lori eto agbo fe special na ni pe Olorun a bo yin la sire
2: o
0: sibi ile yin koni gbolede
2: amen
0: eran leya ti a si mura ta n gbianju ta n tira kala kaka Olorun oba o bo yin la sire pelu irorun le fi ma ara eran leya na
1: a
0: de ti gbadura fun awon omo yin to le se kun o ma ran yin lowo lododun Olorun o pese fun aini ti won na e je ka ma fife lo laarin ara wa
1: a pa bi nkan ti e se lo ngburu o ti ba oro ofe bayi
0: eyin omo na e ma munu awon obi yin dun
1: idonu
0: mo pe baba oni fe fi eran leya sere tori awon omo ti nbe lakata baba ati mama won po lo inu wa de dun ti baba ba peran leya ire ni gusu ire lati ariwa ire lati ila orun ire lati iwo orun ire lati arin gbugbun ore lotun ore losi o ma wa yin ri ona yanu le fi ma reran leya na ati onje ti e fe fi sodun
1: ogun
0: ti o ba le
2: papo
0: olorun ba ran yin lowo ko ni le fun yin aye o ni le mo yin o se ma ri ni ola la ilaha illallah muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam
1: tori nkan won
0: be ni
1: eran to bi oni ti kan lorun ni sin ti e ku odidi owo ni
0: oga o oga o oga o to ki ma gbagbe ba se ntesi waju MD Telecoms sọbu gbalode ti won tin ta orisirisi fone aye ode oni won ti e tun wa so pa awon fone kan tin jade gan sin o se mo yi pe iyen gan lo ran mi leti pe awon eyan ni isin moto ti o ba koja plug merin ni won lo tori awon gogo be ti ro se mori so
1: ala agbara o
0: lati ma wa moto physics bo sun ala yen de ko rogbo ni akoko ta wa yi o tori ise ni o ma mu epo
1: ibi pa moto
0: abajo ta won yen fin ra moto kekeke oni plug merin Olorun ba koni je ko si wa koni re wa asiri wa yo ma bo pelu ogo Olorun ki lo dete le sami se ni gbagbo e ni mo ni inu Olorun ni
1: ami o
0: MD Telecom sọgu gbalode ti won tin ta orisirisi fone aye ode oni to je be mi dije ni ogangan ibi ti awon olokada ti ma n gbero to ma n gbero gbagi ni ogbere ede osan ni badan MD Telecom oluko sọgu to tin ta fone to yi bobo to re ti o de won ju ti o ga ju ara lo tẹ̀wọ́sá àti dé ògbèrè èdè ọ̀sán nìbàdàn ẹ̀yẹn sá ti béèrè md telecoms ilé ìtajà fóònù gbàlódé kódà mo ti ẹ̀ gbọ́ pé iye tó ń ta àwọn fóònù ti wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yìn náà tètè lọ ra kódà bí ẹ̀ bá ní àǹfààní àti rà á ní kìṣì lẹ́ẹ̀kan
1: ẹ̀yìn
0: báyìí ẹ lè rà á ní san díẹ̀díẹ̀ ní owó tí ò ga ju ara lọ ẹ ti ẹ̀dùn náà iye èèyàn wa irú fóònù wo lẹ̀yìn dìbò fún náà láti rà ṣé smartphone ni àbí fóònù kéékèèké Olorun kó má jẹ ká ṣeré kálukú wá tú ṣebí ká ti bára wa sọ̀rọ̀ yìí náà ni ọkàn jẹ pé yóò ní lè rí fesibúùkù àti whatsapp àti gbogbo ẹ Olorun ọba kó bó wà láṣìírí gsm smartphone infinix wọn máa ń pè kan ní redmi kí leléyìí náà
2: redmi
0: wọn ló wà paga wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ni
2: samsung
0: techno iphone yay MD Telecoms ló ní gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀ àti àwọn modern phones àti phone accessories to man je ki phone o dun lo MD Telecoms no tin ta gbogbo re bi pouch skin guard charger memory card power bank easy buy son die die ati charger memory card power bank MD Telecoms ni ogangan bi tawon olokada ti man gbero gbagi ni ogbere idiosan ni badan oju oni ti o eni te abetaya motor pass olakunle bus stop otunba adebayo alawa kala expressway koto di pa ade logudu lapata mbadan ni abetaya and motor party ni olakunle bus stop lapata mbadan wa o seri abetaya yi ah olohun fe nikan je nikan lo o awon iye ti won ta oja ti won o wa le dada ni gbogbo yen fi npe baba yi abiodun oladokun won ma npe ni alaanu mekunu abe wa ri nkan olakunle bus stop apata mbadan ko to di pa debi ti traffic light to tin passi moto municipal party oko ni o party mariwa ni o abi party okada lori sirisi ni won ta nbe tabasi nsoro tire titun yun ati tokunbo boya toko ni o boya ti mariwa elese meta ni o boya ti okada ni o bi titun se wa ni ti tire nu won so be na ni tokunbo na wa e fe ra jack engine oil brake oil hydraulic oil gear oil power steering fluid epo brake lori sirisi ati epo ti moto man lo ti lori gear oil Fogama ni alagba bienu aladokun tori pe modern technology no fin ko awon odo opolopo awon odo lo tin sa lo sibe pa awon na fe ma ri nkan ti awon o fi ma pa woda to wode ma wole nkan ti sun opon ti sun nisin in sese ni ma lo jack lati jack tire so fe ka ma wa yo tire iseju meji won ti se on ton fe se o abe tire motor pass olakunle bus stop oju oni yin ti eni te ore mekunu ala no mekunu e se pupo o te ba fe ra battery to duro nle ati toko ati mariwa atokada o wa nbe ba kan na adupe lowo olohun to fun wa lara yi da e je ka sare lo si ipele oko to ife ipele oko to ife e je ka ta ko to ife sira wa

Okay. All right. He did, yeah. I told you the last lady. In your jacket, Jado. Ili agbala ye. I want kan se ile le tian se money. Awon kan wa losan. Awon kan ti la wa ntian. Olorun lo se gbugbo e be. Kama kira wa ku dede akoko yi. Ka bo sori eto yin eto wa idan. Idan gangan leleyi. Eleyi to yato si dokidan. Iro yere daraya la ko tun ni. Eleyi ta pi amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu gba le fufu ba la lagbegbe fe lele ni le Ibadan. Adupe lowo Olorun to se wa lo lori eto fun tana. Ade to je pada de. Iyen lasale ti ni layo ati ni alaafia. Ta si ni gbagbo pe ba se de la alaafia. La beyin ti ana la alaafia. Alaafia ti wa ati ti yin. Oni fi ale logo Olorun a lo kanle ni bo so alayade ohun ati Augustus Ibalogun ti o gbo Yoruba oni o je ma lava ni ati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa Tunde Olawo Ololotu eto Alex Ferguson si jani oloku dana lo ko mi Oloko ele to ndana royin re idaraja loge afefele de Yoruba ti anti a the sport actor. Actor ele to wa active. Ewo wa ni kan ibadi dore ti le se wa mi Facebook Splash 105.5 Ibadan. Tabi ni TikTok at Sijani Oloko dana sport actor. E ma gbagbe pe nu osu yi se 50 million ni nbe nle lati pin. Bi te yan ko ti je 500,000. Eyan ko je 500,000 atẹran agbo to duro dede eran agbo to teyan le fi ba mo lu kan iru awon agbo ta nsonu teyan ko lanfani ati je iyen ni ti leya cash point lati atun lanfani ati kopa nbe mo je mo gba gege lati ibere osu mo tin ja otan pe gbogbo ticket ele te nja lati ibere osu yen anfani meta lo wa fun anfani meta to wa fun o na ni pe kini yato si pe ticket yen o fun anfani ati je ti daily draw akoko nu elekeji o ni pe yo tun fun ni anfani lati kopa ninu ti Friday cashport yato si ti Friday cashport ileya cashport na tun bembe ileya cashport na tun bembe bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati be te kodi ba yin kodi ti network wa be mo si ba kan mo bo ni website kodi yen *347 *1004 *1# tabi www.cashier.ng *347 *1004 *1# tabi www.cashier.ng ko se bi to gba wole nu mejeji olo ti play cash lati joy o ti je cash so ti play tale play tale abi kalo ti play lale ni o ti o tun ti gbenu si orejo mo fun o e ja bere ni to ni se pelu iko ti Super Falcons lana mo ja yin to pe iko Super Falcons yo won lo si ile gesi o lati lo gbaradi ile de idije o ele ti o mo lanfani ati waye iyen laipe yi sugba iya lenu lo je wi pe idije ti won pi amo ohun iyen ta ba so nipa friendly match koju ti orilede ti koju orilede ti Jamaica Jamaica ti lawon ose mo awon ogba mo n tin ba won finra lasiko yi o koja ka won mo gba friendly match alusi kan kaaki awon ogba mo o n ti o je ki plan yi padanu iyen fun iko ti Super Falcons bayi iko gi agba bolu kan lato ile Adulawo
o ni ireti wa pe won o pe amo ifigabaga olore sore pelu lojo ti won pe amo pe a koju ti Jamaica ehe ifigabaga on ojo keje osu kefa June 7 ati June 14 ni won pe amo ifigabaga igbese mejeji si Jamaica si lo won se mo won a wa orilede mi lati ile adulawo oni o ropo Jamaica nti e mo gbagbe pe isori eleketa ni won pin ko di Super Falcons si ninu dije ti Afcon Afcon tawon obirin ta tun mo si Afcon awa orilede si Malawi Zambia to orilede si Egypt awa ta wa nbe nu orilede Morocco ni o ti mo lanfani ati waye idije ohun gangan Afcon awon obirin yen ma gbina ya ni August 25 ti o si mo tenbodo ni abi yo bere ni July 25 oje ti o fi di August 16 gege bi o se pia mo enu an gbo ti fe awon orilede ti n kopa nbe won ti fe loju si bi nkan se ri lapa abe yen niyan star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cash.ng mo jao sinu ko mo da bi gba to je pe won o fun ni code yen won o fun ni scope yen scope to fi je cash yenu lalale o easy lati gbenu si o mo jao tanu lati beyen ka sonwo waju awon ifigabaga lolokun ojokan to lanfani ati waye leni awon ifigabaga lolokun ojokan lanfani ati waye omo mi Ademola Lookman o tun se daada fun ikege agbabolu ti Atletico Madrid lale yi ogo penalty ogo penalty iyan fun iko Atletico na meji Atletico Madrid in na meji lowo bayi won fi ajo Osasuna mole lowo meji sodo ni bakan na awon ifigabaga mi to tun lanfani ati waye nu dije ti Spanish La Liga Atletico n gba ti e lowo ki pari NTA o ti wo 75 minutes bayi Celta Vigo Levante lona abi ayo meta si meji iko Real Betis o fi aje ti ami ayo meji seyo kan ni bi nkan se ri lapa abi yen niyan ti e idije championship playoff laarin ko ti Southampton ati ko ti Middlesbrough o ti wo 94 minutes omi ayo kokan ni waye laarin won igbegbe agbabolu to ba lanfani ati tesi owo waju ninu mejeji oni o lo koju igbegbe agbabolu ti Osiri iyen ni asekagba idije ti championship playoff se ri championship playoff yi ani gbagbo pamo mo ni gbagbo pe e ti gboye tori ojojumo la mo so pe ta ba so nipa ife eye bolu alafesegba football to ni owoju o na ni championship playoff championship playoff lo lowoju elomi a ma gba bi 270 million pounds oju champions league ke oju champions league lo o elomi a ma gbaju be lo yato si owo ton ba fun won pe won promote bo ti won ba tun pe nu dije league dada ti won relegate ni saa to tele saa tan promote yen ti won lo bi saa bi meta kan to relegate pada owo a tun ma pada gba owo mi yato so owo ton fun won pe won fi promote wa yen ta ba so nipa championship playoff omi ayo kankan ni waye la rin Southampton won ati Middlesbrough bayi bi nkan se ri nu o ti wo 96 minutes bayi won kede Michael Olise agbabolu fi ko ti Bayern Munich gege bi agbabolu fun orilede France to da julo iyen ni sir yi pe agbabolu to je won bi orilede France o ti n gba bolu na fun ni best player ami eye tan fun ti Ousmane Dembele nti e fun ti French Ligue 1 yen o pe league agba o je to orilede France o agba bolu wo lo da ju nbe oni won fun Ousmane Dembele sugbon pe league ni pe
national team ti orilede France pe bi awon agbabolu won se se daada si ninu awon club side ti won wa pe ewo lo se daada junu won to si je omo bi orilede ti France Michael Olise agbabolu ko ti Bayern Munich o na ni won fun ni ami eye ohun best player for gege bi omo bi orilede ti France awon ti a ni Facebook it's your boy Mendo lati wire and cable obasa so pade oladi meji na benbe up man you sample mc up nepa lati moni yanu ayo james abiodun oyelade king of gentle boys ayo james nbe ni facebook alata ni abdullah fees afa toto fun obakoya ismail lati jebugbo oke sopen gbo be na la mo oke sokin gbe oke sopen oke agbo oke fe atan gbogbo be amu ati wonu jebugan to lo fa oladi meji semi o lati olof gunners ni o olakunle ojelade ala madrid eyin ti gunners agbabolu yin ben white gbagbe eyan ni o gbagbe eyan ni ni sai ifarapa ile to ni laipe yi won ni oni gba bolu mo sai gege bi nkan si nlonu ta ba nso nipa ti ben white ifarapa tan ni yen tan lo ni won ni oni gba bolu mo sai eyin ti arsenal ogbon wo le da sibe yen bayi en tu si ngba be gangan ti be gba ti ben white ngba ben white to wule fit abi o fit gangan to laye gangan jure timba ohun ni o ti de pada yi boya bi ki Miguel Arteta ma gba be ko ma play right full back ki omo bi ko n fi den ti e bi nkan se ri lapa abe yen niyan star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cash.ng gba be yen na wole ko si bi to gba wole nu mejeji to gba wole o ti ja si bayen o ni pe ji ko to lasale yi o fe en ti o gbo pe opo e cash e lati be ka sun owo waju ninu ko gbe agbabolu ti Barcelona iko gbe agbabolu ti Chicago Fire lorilede ti America nu lorilede America lohun won ti kan si Robert Lewandowski ki alaye lenu jo meta yi a send me kan si e wa ti gent ti e de fun wa lisi a so fun won pe to ba dopin sai to ba le finu ko bi agbabolu ti Barcelona ale a fun oni a ma fun oni owo tin lo bi 15 million lododun 15 million euro lododun 15 million yen o to wa le se se ko pada ku si 20 million o o ni se pelu ifigabaga bo ba se gba figabaga si bo ba se mi awon si to ba se daada yo pada ku si 20 million lati gba ta ti wa send email si eyen ko si to buru nu ko je mo pe o wa o o wa o bo yo si so fun wa pe to mo pe ese so fun mi ni won o le gbegbe se ba yen e fun mi ni anfani ojo bi melo kan ki n fi fun yin lesi o wa wi kankan lati jo yi tete ja mo boya ka fun olojo die ko fi ro ni o abi o wa abo owu le wa ka tete mo nu ko gbe agbabolu mi ta tun wa striker lo Chicago Fires lorilede ti America lohun awon ni won so fun Robert Lewandowski be pe alaye a mo fun 15 million o de ma pada paju de si 20 million so wa bo wa ja tete mo o Tunde Abiodun CR7 ben TikTok Olasi na ben TikTok ti n wa loju Ajibola Oyediran na benbe o ni Chelsea ni o gba FA Cup Olorun saanu awon Chelsea enu to tin je odidi malu ngba kan Olorun eni to ti ni ti oni mo won o fe ro eleyi Olorun Chelsea to ti ni fi eye ngba kan FIFA Club World Cup ti o ti pe
wa di iko tin be lohun pe olohun ja gba FA Cup mo ja san wo lo ni sai olohun a to ose o olohun eko po lara Chelsea be ba se akiyesi ngboro bayi igboro tutu ko si gudugudugudugudugudugudu to wi pe mewa nse Chelsea lowo ni mewa tin se Chelsea lowo yen ni o je ki gugu e ma si gudugudugudugudu eyan je tun la jaja gba FA nisin won le ni give us PSG give us Bayern Munich ta ma jaja na Man City la se ka gba FA eni ti o lu Chelsea pa kia kia o la won alakoso ko Chelsea o mo nowo si give us Bayern Munich give us PSG lesu na iko ti Man City Sadiq na ben TikTok Obaka eja ku onu kege agbabolu ti Barcelona kawo inu kege agbabolu ti Chelsea ma gbe mo ja tan pa ni pe yi ko to ka se *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng. Ti lo fa abayen. Ninu ko ti Chelsea, awon alakoso ko ti Chelsea, in tan gbo bayi ni pe Xabi Alonso. Xabi Alonso ni leke o. O fe dabi igba to je pe Xabi Alonso. Oluko ni ko ba Leverkusen tele. To tun wa sise nu ko ti egbe agbabolu ti Real Madrid laipe yi. Ti an gba se lowo e. Pe oun lo sunmo ko je oluko ni ko ti Chelsea. Won lohun gangan la won alakoso nwo yi pe ba ni ka wo isowo gba bọlu iko Bayer Leverkusen labe oluko ni Xabi Alonso pe isowo gba bọlu yo suit pattern ti Chelsea ba se mo so nanu mo ti so ngba ti igba ti Rosemary ikilo ko ti e pe o sound tactically pada gbo nkan kan na won pada leyun lo ti e ni bayi won ni Xabi Alonso o lo dabi gba to je pe owo ti e nleke ninu gbogbo awon oluko ni bi marun ti ko ti Chelsea ti won kakale Bookie Smart o na nbe ni TikTok alaro na nbe TikTok o lo fa aba nla nu gbogbo gbagi oni baje Augustus kilo Augustus is on tie loro kan sa bayi eyin ti Chelsea e mo mura le o ke lo ma so lodo alaja niye kaye abi odo alaro ngbagi Chelsea won ni Xabi Alonso lo dabi gba to je pa won alakoso ni won fe dibo fun ko tewo gba isakoso ko egbe agbabolu ti Chelsea bakana agbabolu ti ko ti Chelsea ti won taju kan re nu kege agbabolu ti AC Milan ta ba so nipa Stanja Pavlovic yon fara balẹ pe o ko ohun ni keyin mo yo Stanja Pavlovic agbabolu lowo eyin ni eni odun 15